sanga chidika shansa titi tana wahi tehi taitsena tokot tishin taitsena kuk inta rake sa zon ta teo zetin sa zi kuk inta kuhiye kwe aka shanta hara kuhiye wala kutene kata akeko ta wala kong hae hon tisa ka ua on wala